o le tau mawhanawhanei Queenslandi e o o mai ai a whaate tele ma lōlonga. O le taimile nei e tāpena penai mō a whā. Ia malamalama ia whāina lo sisi o manga ma ta pena ni fuafuanga e saonga le muwailo ainga. Ia iai se le tio ma mōli wila e olai maa o maa whaaleo leo. Pusa ua iai fusinga mō manuanga. Kopio pepa tāua ma ia lava vainu mō tā umafa mō aso e tolu. Mō nisi whamtalanga, asiasi ile www.qld.gov.au/getready. Whaatunuina ele mālo o Queenslandi, Brisbane.